0: O te whatalofa mō wholofa Samoa I lau whaafonta po I mai I mauta malawa si tatu Aila Lele o Newcastle I le sue o lau whaingarunga tatofi a le atua I whatawhai taulanga e fia o tāpua I aile loa loa si tatu unu nei whatalofa tifo I tupu mai I te mali I mwhai launga whale tua matausi sa o awa mta maa I tai se o lawa I tupu langa la lovawa o tāma mateine o loo fia fia pia e whaafonga mai tātou pōr kalami wha sā moa I a fia fia o sata I tasi. O te tatonu lo mau peo tātou unei langi māma soi fua maua I a awa lofa ma awha aula o tātou tapa au le langi le a fo umwha iam tātou futa ia ima fei loai I pe au mga lungalo le ele nei a fia fi wha talo wha tfo I niu soa malo o asiasi o tātou ai nei I ni asiasi nga mai I a inga I a poni fai ngā malo o longa talo sia o aho ngāli e ma malu o Newcastle le ia mana ia e u ilava uo a mata mai fo ile vevela a elo mana ia lava le malu o le ea mai le sami e o ngā I o tau soifua fatalo fat fo ite mama tina mātutua o alo mawha nau o ilava o ilato o lo o fata o to lia ni ngase ngase mafti ang le tino ili ngata I tono mauta malawa ia o a ayo mauta ngase ngase ia alfangia le atu o to mafti ang ma to tu ngapa ia tona afa aula ye toi fa fo ya ile soi fo la le le ya sanga vi ya lo na lo fa mlo na ang le le o le si fo nga le ni sa mo a po le voice of sa mo lo fa sa la wa tu la la le o le 2 NURFM ta si o tolu te si male fitu la la fa long long ya u si mai la fa fo nga fa so la tu ta to por klam e pe la va na masa ni ai ni tala o me o tu pu si o ta to tu nu sa mo ya po ni si tu nu o au ma wa ni ta to tangata mai se la va ni u si la ya Awae, olo au auna mai pea le Radio Samoa I New Zealand, ia po o Aotearoa, I le awina mai o tātou tala, awa lava lau whaafonga Samoa, ai usi mai pea lau whaafonga.
1: O I fua maruia no tātou atunu o tātou mafuta le nei fwoi asa fwou, usi mai lau whaafonga. O le whai le fiafia le sasana te nei, na longo ina ia leo leo le tina ia unasa iuni Sāporu, I le tala whaanoa noa I le maua o lona tuangane I a eti Sāporu, I se motu whanga o neone I ngā teifale o vāiala ua maliu. O se longo na matua whaate I ai unasa, o ono o lona tuangane na ia whaamatala o se tangata, e le tangofia le awa malosi ma le sikaleti, e fia fia e tausilo na soifua maloloina I tāu mafa, o fuala au aina, ia mā se tangata fo I e fia fia lona o langa, I le ola wha le nātura o le siu siu manga, e peo na masani ai lava o na nga ilo na vaa o se kayak, ma malo o loo matafau ili motu fanga o neo nei vaa yala. Wa fitu lima tau sango le soifu o eti, ma ua faalia leo leo, o loo talia se ta otonga faa pitoa sa ili aida maafu anga lo na maliu. Aida telanoanga na faalia ye unasa yuni Sāporu, wa ave le latu utalo sanga ili pule o maliu po le korona, e fia faya vave toe sa uninga lo na tuangane, o se tamaa e to lua o na alo. Olona afafine na taunu ile so sa manisi o le ainga mo se malo longa. Ai wa faalia unasa wa feilo a ilo I mata o le faa noa noa. Ona o le maliu faa fuse I o le tama I a eti Sāporu.
2: Well, it was a shock. It was unexpected. He was doing something for ilo le lasa faile se me fie fie inga ye, fie fie anga ye alu kaide saami. I fie anga ye alu e. Ia e pei feo fate ia ia. Ia o ne o mai leo leo I raso sa ku so kalfa a e ka o mai o maliu it ia so ale afia fifa ole aso fa ale ka alfiku a falfiku e ka o mai e sion a finye a ka o mai sion a finye ia ma se o ma eliota ma le se o grandson e o mai ka fama o a holiday for you so e langona laba fa no no ono se mafutanga ua wabave kelele mo watu it au iti lesa mkwa ima alosi saka fao I kolu waso I apaula ya alu ikaiba yala efe alolo isolo wa eki ya lakulu alu ilanga kai ekle ikai ili motu ya naka umangu ya pole alimbe nga kupu ilungo li motu
3: Ole ase fufua nga ili tautu nga sa ilia ili mafua nga ole maliu Oye, sete longo leo leo, fue ima fuma.
2: Olea, fatal tali ia le se fa yunga mai le corona pe faise wa se si da fo ile a fiona le ale corona ile cheli potia a fo mai ia pe se tau na faise autopsy pe le ai a pe me nga le fatal tali le mato ai a fa pe ile ai mate mana o e va be teu se mato a tangata yo e a be teu se tuane.
3: Ia, le mas tanga whare ainga, tua fine mali tuangane, le ase la ngone le te mina ua motu sia whafu se ili mafu tanga.
2: Whaingata, wau, e ki make so o tau sanga ilo mātou, a ainga, ko se fulu mātou, ia, e te longa kōru, ia longa whāia, e kake whaangoa ngoa, whailele onga, e ti peo lota lima tau matau le mea uma, po se faka inga tu lango la tavali ya po la truck e ya po tu lango la ta le what you call fato anga ma umanga ya o eki ya tele la fiso so angi ya I tu langa na o loka fo yo langa ka kia manga oi e faile ma umanga ya saulava fiso so angi o ke misia la il ku langa nga ia ma o mai foi tal sala no ma fau fau kua I ya o fo isi kaimi ya kalang o fo I e winga I le a I ma matua ya pe o la le a isi si fo I le tal tando ya o te lo fo I le isi tu ya a faina I eni ti nga I si o tua ngane ai kele I malamala mai fua nga o iai le malio a tonu o lea wa malo lo mai ni ti nga sa iai I er tu langa o iai wa faina lava leo leo langa ai a faapea iai se fell play ma se tu langa faapea o le malio ya iti ya ti baba ai po fea nga iai ia susu nga leo leo
3: e so nga se nga se tumba ia o telefo ia wa ilua tangata ia le po isi po maliu ia wa telefo inisi o tala sana tua e so nga se nga se tumba ia le voi ta ua i fai su e su enga pe iai se tu langa sa iai ni nga io inga sori tu la fono
2: e ma ayol fisili a wa fo ila pa wa ile ya onga ngase ye ke lo inga pele le ngu te tulo a so ya ngu ya te tawa nga ila fa la a ya ma ko ko ai ai ya ma lon na ma lon makala nga fa pe pele appointment a se tu fo ile a le ku longa maka wale mba fai fai kau langa sa mo observe ma ngu sepa na ku lai fai langa fai operation ya November ya ai pe o mea nga leo ke ilo e au la ko uye ia wa o eke ale se ka ngaka se tu lo ulava ele ula ula ele ingufo ele alcohol o se tangata lele ya langa diet fo ia fie fwa la au ainga fruits vegetables bebe o mea nga I kakeke e ka ika ia ia pe ia ise pe la ton wa le mafua nga na mali wa it wa le wa o anga o a ika ile a fo ia ile motu la e o ile motu a le tu po ile le tu langa lea
1: se fa tarnoanga maletina ia unasa iuni sa polu o le tua fafine o eti sa polu ua maliu. Wa susu e neye leo leo ilu tatu wa tunu uzi tangatanu o New Zealand, o Masalomia, ilona faa urufale I Samoa, o le tolu tifuru valu kalama o le laa ufa asaina o le maruana. Wa faa iloa ni mta ngaluenga o le tute, o ia laa ufa asaina na maua. Ile ngaluenga masani o le mta ngaluenga e faya lea ili falemeni, e siyaki ya itusi mameli ya umai I Samoa. E fitu ni afifi zaafa faa umai tutonu wa sefangu shampoo, lea na au mai yai ni tanga pepa I ila laiti, o loo yai maruana wa uma ona fama mango.
0: Ya, se tatu fa au tala tatu tulanga o yesio tatu wa tunu u. Ile tele o fwala au fa saina, tele so tulafono, ya au si mai pela au fa afonga.

Oh, wai, ya wai. E tele ha fo ia matafa yoi o loo fia ngai matangata I Samoa. E le ngata ile au e o fai ngā luenga. E fai ngā luenga I so o se tūlanga, I so o se matata. Pe o fai a o nga, o e o fai ngā luenga I liamata ngā luenga, ma liamata ngā luenga le malo. O e kale si ele au fai lotu. O e fo I o ngā lulu e I fale o. I no fuanga o yeye o tatou mātua mātutua. Ia whaapea fo I lewa inga o tamaiti fatu a ele I a onga preschools. Pe oto inga a onga a mata. A, I tele I o matafa yolo e whea ngai marito o tele o tatou atunu. Ia ae filo filo ngia tua ia fo I male au vaenga fo I e too late. Le au too late aisa. Ia. Ai maisele au vaenga ia va I mea maua I mea o ngā le au lima la vea. Le au ngā ui, pe o sisi wha upunga luna, ai mai mā ui, pe ana wha apea I o umai whai ngā luenga, pe I lau vāenga leo mai whai ngā luenga wha vai taimi, e mana ia leo mai whai ngā luenga wha vai taimi, pe a whai walese ngā luenga I Samoa, waleilo se me e tua ia, ia saulo ngā luenga wha vai taimi, a ul vāenga leo mai te leo ngā luenga wha vai taimi, pe wo, Walulofi mai e tangata la safa inga luenga saamu. A wawo mai fu e ave ya nga luenga nai tangata. La sale eni nga luenga o le mana o mia le o mai inga luenga whaavai taim. A wato e faa fiofi mai fu ima la ufa inga luenga saamu. Ia e so ia ia langa e pule alwa a inga lai faa soa soa mai e tangata fa inga luenga whaavai taim. O lo ua ia... lo wa ya mo mo nga mai mau pe a wo le o mai ni tanga tanga lue wa le la mai fa le fa to anga ma a papa langi ma tanga te tu I fa fu ai ai fa le to no ta to ma ia ma manga lue nga lo o ta mo fa le ma lo e atia ai se ta to tu no le tele o ele ele le fa nga ina ia ai e fa ya to I fo I wa ia o me ale na le o tu pu nei ia ai usi mai pe la fa fu